0: tay mbokam mi mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nga recharge sa yu nekk kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hay laj leen ma lu gëna neex ndax ta fum nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfëndeko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mbokk li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu ga de tu leen dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bu ga jëfëndeko waat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mbokk liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsel credit gi nga am points bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points gi na bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jéré jëf kën bok ana loy xaar dial legi star 772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jinda credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jofti li ngeen tan Africell.
1: Africell 25 years for Africa.
2: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.